0: Tiyo, para!
1: Mababa na tabi!
0: Siyempre, manong mababa! Alam mo, magsakat giraray ako. Ano yun? May second floor yung jeep mo? May second floor? Sino ako magsakat? Sa taplod?
2: Grabe pa sa'yo rin.
0: Taplod?
3: M.O.R. For life!
4: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malaoban! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Brad! Nahugat naman ang baso niya, Brad!
3: Sa chay, nahugat ako pa! Di na kinaglagbak ko ni. Chaton ko ni kipabor kayo kay Tuag Manila kung sairon.
2: Abantog na dahil nakalaag.
4: Bantog na!
2: Ay, shot na, shot!
3: Shot! Mga brother, may excuse na ko kadali ha. Kay mo video call raman na si Commander karon. May nang tubago na to para way sabit.
2: Pabig ka, Brad! Abi ba na ko mang kanur, di ka mahadlo?
3: Di man ko parasimo nga isong. Madamay, nag-ring na akong cellphone. Mag-video call namin sa akong asawa. Paghilo mo ha, ay magsaba.
5: Hello, Kanor. Asa man ka karon?
3: Dali, katulogon ako.
5: Unsa man ka nga? Idot-dot mo na imo cellphone si Mohang Dagway. Nag-video call ganita para makita na ko yung Mohang Nawong. Basi nagpawadlong na po ka dira, Kanor, ha?
3: Wala, darling, oy. Katulogon na lagi ko.
5: Ayun na, idol na cellphone si Mohang Nawong ba? Tanaw na ko ang background.
3: Madamay, asa may ngit-ngit at kita dali. At kay ngit-ngit. Oh, dara-darling, oh. Ginamahong na kong suga kay matog na lagi ko.
5: Aw, siguraduha ha? Nga huwag ka naglaag ha? Bantay lang yung kasako ha?
3: Wala lagi, darling.
5: Okay, bye.
3: Bye! Yes! Yes! Woo! Pabor na kasto, Brad.
2: Padayo na! Padayo na!
3: Shot! Okay, oras, Scorpio na. Lao na. Scorpio, ikaw ka lasitis buntag.
1: Kana! Alasitis sa buntag, nagiging kay balak mo ulit na.
3: Pandamay, ang akong asawa.
1: Nagtuog, ag wala pa ko kaligi kag Manila. Tara na, ulit na, balay! Daling, dere!
3: Agay, pwede ko! Matangkag akong dunggan!
6: Mga DJs na makulit.
7: Hi, Kuya.
6: Tugtugang malupet.
7: Ang request ko ha.
6: And all the information you wanna get.
7: Sam O'R

0: Di yun ko mahadlok mahulog basta kauban ka doon. Ha? Nga naman? Alang, kay ko mag-uban bitaw ta, galutaw-lutaw yun ko ba?
1: Anak!

0: amigo magita, ipasalig ko kani mga bisag unsa imong huwamon gikan kanako. Pahuramon tagyo ka.
1: Tinuod ka, Mangkanor? Bisag unsa?
0: Bisag unsa. Akong ipahuram kani mo, pre.
1: Kini, Mangkanor, pwede ka anako ni huramon?
0: Bisag unsa lagi. Ako ipahuram kani mo. Time sa, usam na imong gustong huramon.
1: Mamahimo ba na kung huramon ang imong asawa?
0: Sige, pre. Ako nang ihatag ni mo. Pakapinapan ako na klon. Pagdaman, ang asawa.

0: sa ulap.
1: Okay ba tayo dyan, mga Jong? Gumising ng maaga is good! Pero matulog ulit is better!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na, goodness.
1: Makalusot gihapon.

0: para sa inyo. Usbong Detergent Powder and Bar. Ang lalabhan mo nga higgo, mangin higgo-higgo. Ang baho, mangin baho-baho. Ang lalabhan mo nga short pants, mangin long pants. Ang medyas, mangin sapatos. Usbong Detergent Powder and Bar. Daw magic lang sa linabhan. Ginatunaw ang higgo kag tagok sa inyo linabhan tungod sang LHB Power Sini.
1: LHB? Ano ina?
0: Ang lahar halin sa Vulcan ingredient, Usbong Detergent Powder and Bar. Nagalaba, bisan wala sang labandera.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo!
0: Hugo! More!
4: Patola! Minsan gulay, minsan ikaw. Umaasang papatolan ka ng crush mo.
5: Hugo Tamor!
6: Iba ang kilig, iba ang saya. Pagsama-sama, mga kamorosan.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong? Eh kung sigurado ka naman talagang kikita ako dyan sa networking mo, bakit ayaw mo kong pautangin ng kapital?
1: Right!

0: kabatasan nga pagkanak. Hala, layas! Tanan ginubra ko para si mo. Amo pa naibalos mo? Hala, layas! Layas!
1: Mapsi, mapsi! Bata, wala ko!
0: Wala ko, bata!
1: Mapsi, mapsi! Dugo, wala ko sa dugo mo!
0: Wala ko dugo!
1: Mapsi, mapsi! Unod, wala ko sa ngayon unod!
0: Wala ko unod!
1: Mapsi, mapsi! Inoptan mo pagkanik ko patuli!
0: Wala ko matuli!
2: Wow! Puwerte!
3: Sarap ng adobong siksik sa Recado. Daig pa ang linamnam ng tinolang palong-palo. Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
4: Ang lunch break ko super galing, kapag ikay kapiling sa tanghali pag may M.O.R.
3: Nakakawili!
5: Totally!
3: Dahil there's more sa tanghali!
4: Ate, extra rice pa nga!
3: Wow, ang sarap magkamay!
5: More sa

0: jeep? Unahan violation ko?
1: Aw, dahi man.
0: Adik mo niya di sa jeep. Kaya nga, mo ako pinara.
2: Aw, nata. Bawal. Jeep ba gini? Masakay ako.
3: M-O-R for life. Sa araw-araw na piyesta, busog ka.
4: More sa tanghali.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo the more!
0: Hugo the more!
4: Sardinas, parang ako nang ipagsiksikan ko sarili ko sa'yo.

0: Ayo, ayo.
1: Yes, Mang Kanor, unsay ato?
0: Muchacha ka dai.
1: Yes, Mang Kanor, mutanggo og bubugi pag yard.
0: Ay, amay.
2: Salo-salong pang fiesta.
3: More sa tanghali.

0: judgment.
1: Satang Hale! More Satang Hale!

0: Ginapanawagan ang lalaki nga bag-ulan nagpalupok sang kamara. Sir, ang imo nga tudlo ara na sa piyak balay. Salamat.
1: Wow, puwerte!
2: Salo-salong pampiesta
3: sa MOR.
2: Umaar

0: Yari na ang motorsiklo sang banwa. Hagonghong Motorcycle, ang motorsiklo nga pwede pang negosyo, pang karera, pang eskwela, pang forma, pang kolekta utang, pang palagyo sa utang, pang panubo sang blood sugar, kag bulong sa rayuma. Hagonghong Motorcycle, nagaandar sa gasolina, ininit nga tubig, ihi sang laon, baterya sang cellphone o kunrilo, nagaandar man ang makina kung lampusan. Hagonghong Motorcycle, kumpleto sa mga high-tech gadgets katulad sang digital thermometer, blood pressure apparatus, tangke sang oxygen, respirator kag built-in wheelchair. Hagonghong Motorcycle, dali na kang magbakal kung nagapati ka sa tikal.
1: Subo na ng subo!
2: Sa lunch break na palong-palo.
3: Sa tanghali, araw-araw piyesta.
1: More!
4: Sa tanghali!
5: More! Sa tanghali!

0: Kabalo ka dong akong kinabuhi dong, usa na lang yoy kulang dong ba? Unsa man kanang ikaw?
1: Ay! Ana!
2: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagkikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text, o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan.
3: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

galing ang tatay ko. Alam mo yung Pacific Ocean? Siyang humukay noon. Wala yan sa tatay ko. Alam mo yung Dead Sea? Oo. Siyang pumatay noon.

0: Oh, pare. Mapadaraga ka man.
1: Day, pare. Mapadaraga lamang.
0: Pag-una ko, mapadaraga ka.
2: Una yan na masudumbungong.
3: Joke only.

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot pa more!
4: Alam nyo kung bakit nauso ang mansari? Dahil hindi lahat ng relasyon umaabot sa anibarsari.

0: Ano man ang problema mo, iho?
1: Dok, may problema ni Guru Dulungan ko, dok. Mamuta ko nung differences ni. Bisa nutot ko, dok. Nino ko kabati.
0: Mugile. Ate, are. Irisitahan ta ka. M noon mo niya, 3 times a day, ha? Tapos next week, balik ka di sa akon. After 1 week.
1: Dok. Epektibo, gito dok ang inatag mo sa akon ng bulong last week mo.
0: Gile. So, butchilingon. Nagtunog ng imo pala matin ang subong.
1: Hindi dok ah. Nagtunog na ako nutot.
2: Abaw! Puwerte!

0: 빵짱 예비 존!
1: 국내도 수리가도 살인 사파인제 스쿨 스플라이 스파카 온전 가미 쓰바나이!
0: 빵짱 예비 존!
1: 마다무 필요한 임포트 밀로칼 흥망한 바다이 싹칼로와까!
0: 빵짱 예비 존!
1: 바라사다는 빵 마초 빵 섹시 바라사 왕국한 바라사 베이비!
0: 빵짱 예비 존!
1: 마이 망가 발라 클루나 프레스카 하길 람바스 부카스 24 호라스!
2: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Siya! Huwag kay puhangol niya pagkada!
2: Masaylo ako, tay. Tay Kanor, masaylo ako. Wala dyan ako, gituyo, tay.
0: Huwag gituyo! Ganun ni Piyong kang kanahanag ka. Ganun ni Piyong katanawa. Nabuntis sa doon ka. Kipalangga ka na mo si Buhinahan. Kimahal ka na mo. Kihasal na mo ang tanan ka ni mo. Unya mo na yung ibalos ni mo ka na mo. Maulang na!

0: Ating sangamahan na lang bang mata.
1: Ang anak ni Mayor, Tay.
0: O ba, anak ni Mayor? Huwag ka nag-ingon. O, dugay man po kay kamusulti dayon. Ayun na paghila. Kabalo ba ka? Pag ang mabay buntis, dilihangay magulanon. Para si Bibi, magbalipa yun. Apalitan di kang vitamins, frutas, o sa pamay mong gusto.
1: Napasailo na ko ni mo?
0: Huwag pa ka ni Sulti. Ipasailo na di ka. Sige na. At lo nang i-plaster kay bubisita po ng aking gumpari ni Ray. Nanadyo kay gumpari nga, Mayor.
2: Pangmaramihan.
3: Salga sa tugtugan.
4: Let's get it on.
3: More sa hapon.

0: I've got.
1: More music, more variety.
2: Yan ang Fully Loaded na hapon.
1: More sa hapon.
2: More sa hapon.

0: Pare, wow! Katahom! Katahom, gid!
1: Katahom sang ano, pare?
0: Katahom, gid, pare.
1: Inang babae nga nagapalapit sa aton, ina ang boot mo silingon?
0: Hindi ah! Ang ido nga dalas ang babae!
2: Nga! Yeah. Abaw! Puwerte!
3: More hits, more fun, back to back.
4: Swak na swak.
3: More sa hapon.
4: More sa hapon.

0: Duong, Duong, tabangi ko, Duong, agay. Naunsa man ka? Nahulog ko. Nahulog ko sa imo.
1: Ana.
2: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng paghaharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap, dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Anong order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
0: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
4: More sa hapon.
5: Ang pinakamasarap
4: na everything on it radio show.
5: The Fully Loaded Barkada Mix.
4: More love songs.
3: Easy.
4: More dance.
3: Yummy.
4: More rock.
1: Swappy.
4: Lahat pinagsama in one.
3: More sa hapon.
4: Fully Loaded ba ang gusto?
5: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
3: Wow. More sa hapon na.
4: More.
3: 3
4: to 6 p.m.
5: Lunes hanggang Sabado
4: sa MOR.

0: Ben.
1: I'm a fireball.
2: Hoy, iuyaman daw kang photographer na iyan.
3: Nata, Mambi.
2: Kansarap ang daw ba gani? Nagpa-Kodak si tata mo nin bonggang-bongga.
3: Oh, anong makauyam duman?
2: Ay, uyukin-ugan mo. Nagpa-picture ako na nakakupo sa nyog.
3: Oh, bongga talaga.
2: Pagkatapos ni inuyaman ako takang na-develop, nagkukudkud na ako kinyang.
4: M.O.R. Life. Wala nang sasaya pa!
5: Pag fully loaded, ang kasama.
4: More sa hapon!
5: More sa hapon!

0: Excuse me, Mang Kanor. Sa inyong order?
1: Ah, o siya may naadin hadoy?
0: Nai GRO, na po'y CJ.
1: Ha? GRO? Kabalo ko ana. Pero CJ, o siya man ang CJ? Mao ba nang ginatawag nga call girl?
0: Ah, dili Mang Kanor. Ang CJ, caregiver.
1: Padamay!
2: Lahat ng gusto
3: or sa hapon na
4: lahat ng order mo
2: back to back dito.
5: Ma

0: More music sa MOR Meron!
1: Akala ko lang wala! Pero meron!
0: More sa hapon!
2: My only radio!
0: More sa hapon!

0: And now, ladies and gentlemen, our contestant number 3.
1: Miss, ano kang taon mo?
2: Ang inday bala?
1: Anong inday man? Do wala man ko nakabati.
2: Ang inday balang kay Whitney Houston? Amo ni bala ho?

0: mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa.
1: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ang Jangyimichon!
1: Pagkato sa Ricardo, salin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Ang Jangyimichon!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Ang Jangyimichon!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Ang Jangyimichon!
1: May mga balaklun na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
2: Babakal! Babakal Ice!
3: Ano nga ice baklon mo, how?
2: Ang wala ga katunaw, di pare sa relasyon namon. Pagkatapos na initan, gulpi na lang nag-evaporate.

0: Dung ba, samok yung kay ka ba, silang kagkatawa diya, sige ka lang haha. Maglagot siya ko karun, haha mapug ka ba, hahalukan taka.
1: Ana!
2: Mix of rock, mix of rock. Of rock.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na gudni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
2: Mang Kanor!
0: Wait, Tot! Lahi na po din mong priority.
2: Siyempre, Mang Kanor, mo ilis-ilis yun ta. Yun na po, Mang Kanor, lain pa'y ato. Kaila ba kang Sano?
0: Ah, si Sano? Di lang may kaila na amigo pa yung kayo, eh. Pati ang galantihan ang tawana. Kinahangkat ko kayo mag-inom, eh. Libre na kainom, libre pag-in pulutan. Napad yung kay kaagbay-agbay. Kung di lang ka na. Pag-usay gusto na akong pangayon siya, ha? Matlipan gina ko niyang kalo, ihatag na niya. Matlipan ako iyang pantalon, pati iyang spatos, iyang rilo. Ihatag na niya sa kuwa. Inguna nakagalanti si Sano, munang amigo kay me.
2: Ah, amigo dyan ay kayo mo ni Sano, Mang Kanor. Kamala ba kang natukhang na siya? Unyagi na pangita karon sa pulis ang iyang mga amigo.
0: Mau ba? Wadyo ko kailan ang tawhana na. Kay Sarah yung may nagsabay ginom, ana. Maglagot ko, magiro kayo. Hindi ko ganang masabay ginom kay Lahiog Trip. Di, yun may close ang tawhana na.
3: Hoy, Tots! Asa na mo tong giingonin mo nga kaila ni Sano?
2: Ah, nanang pulis. Ah, mauna yung kaila ni Sano Chip O. Si Mang Kanor.
0: O say kaila. Pataka yung kong puto.
2: Adi!
0: Pataka kang pasangil. Chip, wadyo kong kailanang inyong giingog Sano. Ayaw ko rin yung pasangil. Hindi may close, ana. Dabay muli na kong buhol.
4: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pag-aanong kakilala.
5: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
4: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space. Panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Yala ba ito mano? Tako may batu healthy food. Dito yung vitamins, tato matu. Kaya dito yung dormida. Si Jackie G. Este, hoping na embuenamente todo na dito yung vida. Regards na dito yung pamilya.
1: Ang Changin Michon!
2: Kompleto sarigado, salin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay.
1: Ang Changin Michon!
2: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka.
1: Ang Changin Michon!
2: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa wanggo, kag para sa baby.
1: Ang Changin Michon!
2: May mga balaklon na preska kag labas, bukas, 24 oras!
3: Choy! Choy! Choy pa bakla ko, may Choy!
4: Ay, day, pasensya lang, day! Sirado na kami!
3: Pati ba naman ikaw? Pag hindian mo ko!

0: kay dagat kadung ba?
1: Ano man, parat day ko?
0: Dili, oy. Nagkalawom na nagkalawom. Ang gudang akong gugma diya kanimo. Ay, iya.
2: Ana!
3: More music on my only radio. Now. More sa Gabi. Express.

0: Buenas, kamorkada! On the parte na mundo tuara. Frio bali o kaliente? Si Jackie G. Este. Ohala, safe and happy dito yung entero dia.
1: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
2: Tungo tirada, danlog pa sa okra.
1: Ako na goodness.
2: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
1: Alangan, si Mang Kanor good ko.
2: Kung pagkatao ni mo, murag yun, pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
1: Mang Kanor. Sige, direta mo plaster o lingkod-lingkod.
3: Ikaw dyan, Mang Kanor, no? Mahilig kay kaning mabugnaw og mangit-ngit na dapit.
1: Siyempre baliling, para makarelax na nire. Mabitaw na nanaw tag-sine.
3: Yun na pa, murag wala man siguro nila miining salida, Mang Kanor.
1: Sige lang, baliling. Pagkauban ko nimo, mula miira ng salidahan na. Nabinainigabot sa tunga-tunga.
3: Hello, Mang Kanor, nagsugod na, nagsugod na. Yun na pa, murag kita ra may tao diri.
1: Bawo gani akong ituyo, baliling, para masulot ka. Para pabor ka isto, oh.
3: Mang Kanor, gitug na ako ko ay.
1: Mau ba? Madali diri. Bukutan di ka sa kong mainit na bukton. Dali agbayan di ka niya. Ay, pagkainit siya ang tangkugo. Di pa ka ni high blood yung bayanan ni. Uy, luwa na, makaupaw na.
3: Sabaa po dana niya, Mang Kanor. Eh, isa man nag-igham dira.
1: Di man takakonsentre dyan ni. Hoy, saba kay ka mo igham dira ba? Luwa na, maupaw ka na.
4: Ah, maupaw di ay ha? Kanor!
1: Panabay, akong asawa.
4: Gwapo kayong salida, Kanor, no? May baka, nagsinisini ka. Napagyag kay kauban.
1: Darling, kani, nagpakuyog sa kuwa kay mahadlok sa mutan o sinikingit-ngit daw. Ako lang po sa gikuyogan.
4: Nagpakuyog day, ha? Pangkukon na mong duha,
5: music. Side by side. Just enjoy the ride. I can send you into overdrive.

0: Pabakal, may soft drinks ka mo nga litro?
1: Oo, may harap man.
0: Tagpila?
1: Tagbainte ah.
0: Paliyog ko bukas, be.
1: Dream lang imnon, day.
0: Hindi ah, taga ilang ko ba, 5 pesos.
1: Ay, te, ano matyaga mo de, refill station? Aba! Puwerte!
2: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Available na ang TV na high-tech pero kasarangan ng presyo.
1: Pasila TV.
0: High definition ini kag tam-an kaathag sang picture.
1: Pasila TV.
0: Nagaandar bisan wala kuryente.
1: Pasila TV.
0: May malapad nga screen sa atubangan. Sa duha ka magtimba nga kilid kag sa likod sini.
1: Pasila TV.
0: Nagadagoob kag nagapangilat ang sound sini kay may dala nga mahinay tubtub mapaskog pero lapta-lapta nga pag-ulan-ula.
1: Pasila TV.
0: Madamo ang channel bisan wala cable o kon antenna.
1: Pasila TV.
0: Kung ikaw gusto makaangkon sining sahi nga TV, makikita lang kag magpalaton sa mga wala nagauntat ubo, ughad, ginahilanan, naganiwang kag wala gana magkaon kag nagamasakit sa baga ng mga pasyente.

0: Misag-asa pa ka sa kalibutan? Imo naming mapaminawan! One click lang! 24/7 na tang mag-uban! Kapamilya, kamorkada, diri na ta sa perfect ang timpla. MOR Entertainment, kanunaya!
1: Sige na ako!
2: Sige na ako!
1: Sige na ako! Sige na ako! Sige na ako! Sige na ako! Sige na ako! Sige na ako! Sige na ako! Sige na ako! Sige na ako! Sige na ako! Sige na ako! Sige na ako! Sige na ako! Sige na ako! Sige na ako! Sige na ako! Sige na ako! Sige na ako! Sige na ako! Sige na ako! Sige na ako! Sige na ako! Sige na ako! Sige na ako! Sige na ako! Sige na ako! Sige na ako! Sige na ako! Sige na ako! Sige na ako! Sige na ako! Sige na ako! Sige na ako! Sige na ako! Sige na ako! Sige na ako! Sige na ako! Sige na ako! Sige na ako! Sige na ako! Sige na ako! Sige na ako! Sige na ako! Sige na ako! Sige na ako! Sige na ako! Sige na ako! Sige na ako! Sige na ako! Sige na ako! Sige

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada? Nanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Oh, pili lang. Oh, bago pa ningluto amo ang pansit, oh. Ah, tagbansin ko lang ng isa katakos, ana, sir. Okay.
3: Ginataan lang ka, ginataan lang ka. Kabalik-balik lang ni kanila.
2: Uy, Mangkanor, unsa man imo ha?
4: Hey, unsay ako ah, madam. Ikaw ako ah.
2: Ikaw, gid Mangkanor. Jamming, yun kay ka ba? Oh, unsa man ang imuhang gustong sudan?
4: Wa ko lang gustong sudanon, kundi li ikaw.
2: Mangkanor, no? Pagdali ba? Kinapay dagang laing customer, oh?
4: Ah, sige, tagay ko ng putong dinuguan. O diya, lima kabok lumpia.
2: Ah, sakto. Kinaiso ka, oh, para sa imuhang lumpia.
4: Ay, salamat kay Miss Beautiful. Madam, sigurado kong lamedyo kayo na imong sudan.
2: Nga nung nakaingon man ka, ana, Mangkanor?
4: Siyempre, kay gwapa na, lami po ang nagluto. Di ba, madam?
2: Uy, Mangkanor ba? Ayaw pag-ana ba?
5: Babe, si problema dra, babe.
2: Babe, si Mangkanor, babe ba? Samo ka ayaw, sige jaming-jaming.
5: Unsa may problema ni mo, Mangkanor?
4: Takani! Ha? Ah, panamay, namay pistola din ko siya ba ni?
5: Okay, taka? Binuangi akong uyab, ha?
4: Ay, wala si Roy. Kabalo ka, sir. Swerte kay ka ng imong uyab. Kaya wapa ka nabot ni Ray. Ikaw na nga mong topic. Wapo na. Buutan pa. Isog pa yun. Astig pa yun.
5: Tama yun. Takane. Kaling suka. Oh, narinim mo isaw-saw ay mong lumpia. Kasabot ka.
4: Ah, kasabot ka, sir. Pero sir, halang magay na si Roy.
5: Unsa man, di ka mo saw-saw?
4: Ah, oh, saw-saw lang. Kung abon pa na kung isukang halang kayo, boss. Ay, Katawa ka, boss, na nga tunga ba po niya?
5: Mangkanor ba?

0: Hiya, kapamilya! Hello, kamarkada! Ila-ila ta! Ako si DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G sa Facebook o Instagram. Maghuhat ko sa inyong chika, ha?
1: Hugot!
2: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
1: Hugot pa more!
2: Hugot pa more!
3: Huwag ka hingi ng tawad tuwing nagkakamali ka sa akin! Ano ako? Tindera?

0: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: come, have fun, and enjoy sa Namalhan Beach Resort. Kung ikaw kulukan dingon kag nahadlok maligo o kung mag-swimming, ang Namalhan Beach Resort para gid sa imo. Sa Namalhan Beach Resort, bisan taga lumapaw na ang tubig, hindi ka man giapon mabasa kag malumos. May mga cottages pa nga komportable sa higad kag sa tunga sang lawod. May mga seafoods man nga katulad sang lumot, talabanga lipong, kinilaw nga jellyfish kag lechon balyena. Namalhan Beach Resort, kung sa diin ang tubig mala. Namalhan Beach Resort, yara na hamtang sa Barangay Bagtik, Isla di Malamala.
1: Easy as 1, 2, 3.
2: More music all night.
3: Para lamang ABC.
2: Music so right.
4: More sa gabi.
2: Just the way it should be. More sa gabi.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nadlogba sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Darling! Sige na, darling. Baloy ka, darling. Uga na kayo nga kuyuta, darling.
1: Magpuyo, Ragodiha Kanor. Dili ka kapaabot niya gabi eh.
2: Ah, sige, darling. Magpaabot ko ni mo niyang gabi eh. Ay, ah, tama-tama kay brownout. Kamangon ako akong darling para trailing. Ah, hinihini ko kamang trailing. Diyan na. Nakita na ako siyang gahigda. Natulog na gina, nangandam na gina daan. Bisang ngit-ngit, pero maklaro na ko yung anino din eh. Di anak ko, maganda ka dito. Pagkahumote mo, darling, nanimaho mang alkampor niya kong darling. Okay na, gapon. Ano ka na ko yung liog? Pagkahumote ni mo, darling, mabis-bisa na gina akong yutang gauga, darling. Ako si masimaso niyang tiil. Ani, ikaliskis namang batiis ani akong darling. Ikapon ako yung bukton, bi. Yat-yat namang kayo ni bukton akong darling. Tugay-tugay na ganyan ko makahikap sa akong darling. Da, pero okay rin eh. Darling?
3: Usay, darling. Imuning ugangan, oy.
2: Ma, ikaw man dahil na, ba?
3: Daan palagi yun ko, nadyong kay pagnanasa sa kuha ba? Niya,
2: Dili ma, oy. Pauga ni gihikap, tika. Kay gusto na kong haplasan, tika. Kay hapnot na kay kagpanit. Para mawanan ng imong mga panuhon.
3: Ha, mau ba? Patik-atik pa din ka? Dali-dili. Dayuno na lang nato niya.
2: Ma, ayaw ba? Dali. Ayaw, ayaw.
4: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
5: More sa gabi.
4: More sa gabi.

0: 1, 2, 3.
1: Ang sweet talaga.
2: Para lamang ABC.
1: Pag MOR ang kasama.
3: Kapag may you and me, there's more.
1: Laging it's you and me.
3: More sa gabi.
1: Sa MOR, more sa gabi.

0: Happy listening sa Tanang Bisdak sa Tibuok Kalibutan. From Cebu with Love, kini si Jackie G.
1: Si Mangkano!
2: Tumubirada, tatlog pa sa okra!
1: Si Mangkano!
2: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
1: Si Mangkano!
2: Malaoman, pero dili masaligan!
1: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
3: Nanay ko na rin sa ipabaw sa mangga. Overlooking na kayo. Gusto na ba kaikat-kat na rin? Ay, kalabi na lang yun ang manggahan eh. Kaning akong silingan, parting dalawa ni ang mangga. Liwat-liwat yun ang suwang aning manggahan ba? Talinis kay suwang. Ako lagi, sus, pasalamat lang yun siya. Ay, pagkalabi ang manggahan ni tama-tama yun eh. Inahinay ko ni po-po-o ni Aron, di ko manakpan. Makabalos sa dyan ko ni mong silingan na kahit pati dalaw ka gini mong bangga. Makabalos sa dyan ko ni mong ron.
4: Hoy, kano!
3: Palamay, ako silingan. Di ko matigaw magpatuko-tuko ko. Tuko! Tuko!
4: Ay, nasa! Patuko-tuko pa ka! Pintikon na hindi ka muna aga!
3: Di mo na lang patuko-tuko. Magpakahoy-kahoy ko. Di ko mulihok.
4: Muna aga o papreso na ka!
3: Tingin mo na lang ang dami. Ay, padre, kumpadre. Mo, lagi kay maninood, lagi dayong ka. Padre, ako lagi sulayan. Kung pwede na ba ning harbeso ng imong mangga? Pwede na gudi ay. Tabangan lang din ka, kumpadre. Aron dili mo malis dyan ining harbeso ning inyong mangga.
4: Di ka mo na, oga. Pinti, kunta ka. Kaniya,
3: Ayaw. Agay, agay. Pulong ko.

0: still.
1: More Sagabi on MOR, my only radio.

0: matay pre, hubog naman ta pre.
1: Oh, kay ngon man ka hubog naman karon. Di po ko hubog oy. Takar man ka.
0: Tanaw na ko sa mga balay pre, nang lakaw naman ni pre.
1: Tod man ka naro, baktas naman yung mga balay. Sa may mamayo ni man ka naro.
0: Mayo ani pre, hulataw na lang natong mga giyang atong balay.
2: Easy as 1, 2, 3. More music all night.
3: Para lamang ABC.
2: Music so right.
3: More Sagabi.
2: Just the way it should be. More Sagabi.
4: Kay

0: Pre, kay sinuto pitbull nga idyo kung dako-dako kung nakahigot sa gwa man.
1: Pre, akong to pre ngaw.
0: Ang pitbull mo tong dako, ginpatray tusang bisaya kong nga idyo. Watro, gakaya-kaya na idyo mo. Di na tuguro kasalbar ang pitbull mo, pre.
1: Hindi ko na yung magbati, pre. Ya, mo itong batang idyo sing pitbull ko.
0: Mugle, pre. Tingala ko man kay. At yato ho, pitbull mo. Nabukog siya sang ginkaon niyang idyo ko nga bisaya.
2: Abaw! Puwerte!
3: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
4: More sa gabi.
3: More sa gabi.

0: Mga kapamilya, si Jackie G. Este. No perde esperanza, ha? Kay El Señor, mas grande na dito yung problema. No olvida, amor con amor se paga.
1: Okay ba tayo dyan, mga chong?
2: Mabait lang ako tingnan. Sa English, I'm just good looking.
3: Maride!

0: 1, 2, 3.
1: Ang sweet talaga.
2: Para lamang ABC.
1: Pag MOR ang kasama.
0: Kapag may you and me, there's more.
1: Laging it's you and me.
0: More sa gabi.
1: Sa MOR, more sa gabi. Now,

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kung mutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Mang Kanor!
0: Oy, Kanor!
2: Unyang gabi eh. Agto sa balay. Inom ta.
3: Yes, Mang Kanor. Kay, grabe mo gasto ni mo bangga ni kay. Pikando niya yung pitakak sa infildo, Mang Kanor. Mang inom ta.
4: Oh, Mang Kanor, ang saman?
5: Ah, di mo uban. Kay Ander mo kasi mong darling, no?
2: Hadlok sa darling mong Kanor!
0: Tisa, kung siya hadlok, apas ko niyang gabi dito sa inyo, ha? Mag-inom ta.
1: Muli ko sa kumban. Pagtarong ka din niya, bantay lang ka. Di ka magkuykuyog itong mga barkada ni mo.
0: Yes, darling. Magpuyor ako din sa balay, darling.
1: Bantay lang ka, ha?
0: Eh, salamat. Mag-overnight sa dito. Muanto ko lang parang toro niyang gabi. Mag-inom eh. Hello? Hello, darling? Wala, darling. Nara ko din sa balay.
1: Sigurado ka? Kung naa ka din ha, pag-picture dabi nga naa ka sa kusina. Ipadala dahil yun, dali.
0: Oh, nasin na, darling. Nakita na din mo.
1: Ah, murag kahapon pa maning nga picture. Kanang rice cooker daw, gaksa. Mag-silpi ka o niya, gaksa ang rice cooker. Pagdali, isin dahil yun.
0: Yes, darling. Oh, niya. Oh, nakita din mo, darling. Nara lagi ko din sa balay. Yes, darling. Baka demanding niya akong darling. Ah, niya. Ah, oh, nakita na ni mo. Gisay na ako. Naralagi ko din sa balay, darling.
1: Ah, kulang pa. Isa na lang. Pag selfie, nagkikakos ni mong ref. Karoon tayo ni Senda yun.
0: Oh, dara, darling. Kapuya ni trabaho. Oh, dara. Oh, Senda. Naralagi ko din sa balay.
1: Oh, mayo. Kana ba? Good boy. Bye.
0: Bye, darling. Kapuya niyo.
2: Oh, Mang Kanor! Dugaya ba niyo abot? Uy, ganihan rin may nagpaabot sa'yo mo, ha ba?
3: Maog yan!
2: Suna!
5: Paprindag ang mga appliance, eh! Lukdo-lukdo, malagi ka na!
2: Masa wala, Mang Kanor? Maglipat bahay na ka?
0: Sabo kaya kung asawa mo, nagidala na ko niyo para na ako ibigin siya. Tabangi kong arsanin yun ni Pauli sa balay, ha?
6: Nakaka-relax, super suave. Sa MOR, there's more.
7: More sa gabi.
6: More sa gabi.

0: Siya nga pala nagpapawake up call ang room 2 ng 8 AM, tsaka yung room 6 ng 9 AM.
1: Okie dokie dokes!
0: Aba, in the mood sa duty ah!
1: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR!
2: These

0: Ikanoy, pag bumiragsak nga ni Sexa mo, lingawan mo na na akita ka.
1: Iyo po, ma.
2: Sunod na daw.
0: O niyan eh, kumusta sa Sexa mo?
1: Who you? Bakla!
3: M.O.R. For life!
4: You're listening to M.O.R., my only radio.
5: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
6: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
5: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa M.O.R.
7: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
5: Galing-galing ni Kuya.

0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Hindi ko na kailangan ng droga. Dahil lahat naman ng minahal ko, sinira na ng tuluyan ang buhay ko.
2: Hugot pa more!
3: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah!
2: Siyempre! More sa magdamag yata yan sa MOR! Dying.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot pa more.
3: Hugot pa ma.
4: Bes, nunggay ka na drama. Hindi ka maaking sa mga paasa. Sa trot lang, hindi bala, nag-assume ka.
5: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
6: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
7: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
1: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
0: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdamag.
2: Easy. Take it slow.
0: Oh, di ba?
2: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdamag.
3: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Hi, I'm Lito Inglesero. Puslan man eh. May pag maghikog na lang ko. Ako na ibugkot ang pisis akong liog. Ano yan o? Ha! Ha! Disura yung ginhao eh. Mura kong mamatay.
1: Ana!
2: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaungaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan! Ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging piliin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Love! Love! Liko na ibukas ang portahan kay bagulong ko about mailis ko tani asang balhas ko diyo na gapililit sa bayo ko.
1: Hindi lang love, kay nahuya ako. Wala ko sang panapton.
0: Wow, ari man tao nga. Sa kadugay na sa aton nga mag-asawa, uya-uya ka pa sa akon. Do sa others ka. Why man ko di upod, ah?
1: Ikaw ya ay wala upod, pero ako yung may ara.
0: Abaw, perte.
2: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy!

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo the more!
0: Hugo the more!
4: Bubblegum ka ba?
5: Ay, bakit?
4: Kasi, kung makadikit ka sa akin, ang higpit eh.
6: Hugo the more!
7: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem! This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.
8: Yay!

0: bro, bro, bro. Mamumuhin na sang ano, sang effort? Effort? Oh, effort.
1: Effort. Effort. Just good lord. Such a disgrace to our friendship, di ba?
0: Ano ano miningin na ako?
1: Effort.
0: Ano?
1: Ang ginalandigan sang F lane.
2: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
3: Okie dokie dokes.
2: Aba, in the mood sa duty ah.
3: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR. Easy.

0: You're listening to MOR, my only radio.
1: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
2: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
1: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
3: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
1: Galing-galing ni Kuya.

0: Pre, kumusta?
1: Ari, pre. Tutambay di, oh.
0: May ubra ka sa bong, pre?
1: Oh, ay, pre. Tutambay ka, ni. Bukita mo na kita di kakaloobluan. At kasi, bago lang ko ito paludo, oh.
0: Nga, tani, pre. Mapaupoy ko, tani, pre. Sige mo sa Red Cross.
1: Oh, mapa-Red Cross ka?
0: Oo, pre.
1: Oh, problema. Dada ka pa sa Red
0: Cross, ah. Blood. Ano na? Blood. Ano na, gani?
1: Ano?
0: Blood type test, no?
1: Blood type. Blood testing,
0: ah,
1: pre.
0: Oo, blood testing, pre.
1: Ate, may problema. At tambay, nakapaload naman ko ito. Nagsulod naman din ako nga lodo. Ate, updata ka sa Red Cross. Mapa-blood test, ha?
0: Mm-hmm.
1: Ano ka, pre? Tingnan, mapa-blood test ka man imo, ha?
0: Mapa-blood test ko, pre. Para mabalaan mo nga type 2 ka.
2: Haba, Oberte.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mga ng istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
1: Kanor!
0: Yes, darling.
1: Pag init og tubig dito ha, ibutang sa CR kay maligo ko, kay kabalubiak ang kandingon ko. Butang idaan or saguli daan og tubig nga bugnaw. Isagol daan sa balde para dili kay init ha pagkaligo nako. Kasabot ka?
0: Yes, darling. Subukan gini akong darling, goy. Bisang maligo, maurang baho ah. May pwede maligo. Magpabukal akong tubig. Wa ba day agas diri? Ah, magkabos ako dito sa balon para isagol ako diri.
2: Uy, nanimaho na dyan kong kaslom ay ni kinahala makaligo dyan kong daan kay dapat di kumalit sa mong meeting sa mga chismusa. Dapat ako mauna kaya ako yung pinaka-chismusa sa tanan. Yun na pa maligo na ko. Katungaram na yung sunod sa balde. Huwag tingali agas. Ah, pwede na ni maligo na ko. Ani,
0: Padamay, ang akong hugangan. Ay, ma!
2: Kano, dala ko sa ospital. Nangapak din ako ang pani.
0: Kaya magbisay ang manok eh. Ila po ang ininit na higimol bulan. Nangalarag. Nangalarot naman ay mong buhok, ma.
2: Akong pilok. Wala ko'y kilay.
0: Kung lagi mong kilay manibalin sa'yo mong baba, mura nagbigunti. Dahil yung kagagpalit ka, ugang nga nakakibisang lapuan. Tingnan mo, homo.
3: Hi miss, pansin ko nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
4: Oo naman sir, kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.
5: Dahin

0: part. At rød inden må bange de på. I nu arm på kun tanga. Der jo ilumili part. At rød inden må.
1: Ang Changi
2: Michon! Pagkato sa saling sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
1: Ang Changi Michon!
2: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
1: Ang Changi Michon!
2: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
1: Ang Changi Michon!
2: May mga balaklun na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
3: Choy! May burger ka mo ni Choy?
4: Ay, oo! Mag-uluto, day!
3: Gaila ko choy sa choy ah. Ipaugom ko malang sa amigo ko. Para mangin lang hap sarap man ang bugas ang baba niya. Bad breath!
5: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds niyo ha.
6: Right away sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
5: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdamag.
7: Easy.
5: Oh, di ba?
7: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdamag.
6: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Alit, yay gutom ko lit. Gusto ko mukaon.
0: Abri lang, Rep, kung nabay sudan.
1: Ah? Unsay, Rep? Wa man tay, Rep.
0: Oh, di pa sabot. Wa tay sudan.
2: Ana.
3: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat, dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
4: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Magpauli sa lugar nga malinong kag matawhay, matahom nga palibot kag mga talan-awon. Come and stay sa Addition Subtraction Subdivision.
1: Addition Subtraction Subdivision.
0: Isa ka primera klase nga subdivision. Addition style homes para sa pamilya nga nagasugod pa lang sang pagdako o kun pagmuad. Sa kadadugang sang miyembro sang pamilya, automatic nga nagadugang ang numero sang kwarto hasta sa ika-44. Mayara man nga subtraction style homes kun sa diin sa kadabuhin o kun pagkapapa sang miyembro sang pamilya, automatic man nga nagabuhin ang numero sang kwarto hasta dalayo na gid ini madula kun ubos na ang miyembro sang pamilya. Addition Subtraction Subdivision. Malapit sa airport, sa seaport, sa tindahan, sa simbahan, kag malapit man sa pilas kag lulubgan. Kompleto sa mga amenities, katulad sang bulangan, enserohan, tongitan, bingguhan kag paupasan sang damang kag ihawan. Addition Subtraction Subdivision. It's a place like heaven. Addition Subtraction Subdivision. Yara na hamtang sa panganod sang imo panumduman.
2: What you waiting for?
3: Umagang nakakagana?
4: Wake up!
2: Dito!
3: Sa All Hits Carrera!
4: Tara na!

0: nanukay mo, yaka bastos, ah!
1: Oh, nanuka! Itlog sa manok ko, Raul, sa kadusina!
2: Te, naglupad na lang manok ko, Kay!
3: Abaw! Puwerte!

0: Ang Chang-Yi-Michon!
1: Pagkato sa Ligado, salin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Ang Chang-Yi-Michon!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Ang Chang-Yi-Michon!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Ang Chang-Yi-Michon!
1: May mga balaklun na preska kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy, pabakalabi, Choy, bitchin, Choy!
3: Ano mong bitsin, ho?
2: Gamitin ko lang siya sa amigo ko. Parang relasyon namon may sabor man.
4: Ready ka na ba?
5: Ready na!
6: Ready, set, more! Ready, set, more!
7: My only radio!

0: Kusi sa'yo mo urang digdig. Palawasan na't ang makisaksakan ako. Iurag ang payo ko.
1: Noy, uyan nga ning sa'yo mo. Dahil pa kami nangyayari, tatakot ka baga sa Gilyet? Sa konsilyo pa daw. Makisaksakan pa. Puro pundo na na'y. Uli na, Noy. Uli na.
2: Aho-aho pala na di.
1: Wait lang. Sa konsilyo pa daw.
3: M.O.P.

0: sa sunod sa isa ka museum.
1: Hi! Ano yung kinatawag niyo nga art? Yeah, kalaw ay, do kabayo. Ew, gross.
0: Miss, hindi na painting. Espiho ina miss, espiho.
2: Abaw! Puwerte!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Oh, Mang Kanor.
3: Ay, tara.
2: Unsa man ang imong ginadala-dala? Istatuang gamay man na.
3: Ah, kade. Muna gitawag kong Miracle Indian.
2: Miracle Indian?
3: Hinatag ni sa kong amigong Turko. Kay kung maimpas ang imong utang, tagaan ka niyag previs ka Miracle Indian.
2: Aba, unsa may mabuhat ang Miracle Indian ni mo?
3: Adi lang utang mga suko pa rin, Turo. Buwan ni siya. Kanig Miracle Indian. Pagmamaka ka, musyagit ni siya.
2: Uy, maayo na. Atong sulayan, we.
3: Ah, sulayan na to, Anya. Ah, Miracle Indian, guwapo ba si Parintoro? Pasabutan na. Namakakdug ko. Dilagi siya mo yun. Nako'y pangutana ni mo.
2: Oh, sige. Pangutana kayo itong anong takatinood.
3: Mayo, unsa man daw nakatinood. Ngayon mo man kunungi panguyaban ang akong asawang si Darlene.
2: Dili na tinood!
3: Oh, tanawa. Namakaka. Imong ipanguyaban akong asawang si Darlene.
2: Dili lagi na tinood!
3: Oh, nabakak lagi ka. Nisagit ang Miracle Indian. Pagmamakak ka mo sagit ni. Ibuto kong tayo doon pa rin turo. Bisag mo na nang natagakagdurian akong darling. Mahal ko na akong darling.
2: Maganor, wala ko nang uyap si mong darling.
3: Oh, tanawa. Magkakundo kay kang turo ka. Ibuto na panguyaban ng akong asawa nga. Wamang gani ko nang uyaban ng imong asawa.
2: Mang Kanor!
4: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka, at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Good morning, class! Class, may ara kita babang kutanon. Ano ang binubuo sa salitang ugat? Abi, ikaw, Empoy.
1: Ma'am, ang binubuo ng salitang ugat ay barikos. Damo kami barikos, ma'am.
0: Pag hinugay ka mo, nakapantalon bala ako.
1: Kapantalon, nakabarikos, ma'am.
0: Ayabaw! Pwede!
2: Power sa sound trip.
3: Power sa laugh trip. Power sa
4: umaga. Oh yeah.
5: Power sa umaga.
6: Nakakaloka.
7: Power sa umaga.

0: 구글
1: 구글
2: 구글
3: 구글
0: 구글 more.
4: Ang Love Life ay parang Facebook. Pwede mo itong i-like, pwede mong i-comment, pero wag mo itong i-share.
5: Who got that more?

0: May ngipin. Ikaw.
1: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang